Dani mo sana ron ko niyo. Ano mo'y malichay niya? Ameri ba ko lima? Ano minuloy? Kapte!

0: Wapi karo nyasuba? Nyakwar pesila? Achien nyasuba.
1: Aramielawa.
0: Nyasindo nyaluo. Susan Jill. Liliana Nyango. Leti Chacha.
1: Aramielawa.
0: Alfonsina Monga. Josh Mgash. Wapi Nerea Okubu? Linda Choka.
1: Aramielawa.
0: Linda Imbaya uko wapi? Roscovia Anita.